0: More music. Your music. Music for everyone. Toast to heaven when you're touching me. It's gotta be 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular, spread the love, not war, sa wonderful morning. Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republican ni Juan.
2: 87.5.
3: Tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig. Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
4: Ngayong summer, always remember, water.
5: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
6: Mula sa Republika
7: ng Pula at Bughaw.
6: At nagniningning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Your station, your pride.
1: 87.5.
6: Ang Republika.
1: Republika
6: ni Juan.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
10: Epteka. Ano meron sa kisame?
11: Huh?
10: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: A wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Meron tayong report sa RP1. Pinabulaan na ng minority senators na nasabihan silang may mangyayari sa Senado kaya sila maagang umalis. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, tapos na ang sesyon kaya umuwi na ang mga empleyado ng Senado habang siya ay lumipad papuntang probinsya para sa isang conference. Nanawagan rin si Ontiveros na huwag gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng Senate employees. Umapela din siya kay Senator Ronald De La Rosa na sumuko na at makipagtulungan sa mga alagad ng batas kaugnay ng kanyang ward. Sinabi rin ni Senator Kiko Pangilinan na may meeting din siya sa labas noong araw na yun. Aniya, nakakagulat at nakakalungkot ang nangyari at sa 4 na taong termino niya, hindi pa siya nakaranas ng ganoong antas ng lawlessness sa loob ng Senado. Marin din kinilinan ni Senator J.B. Resto ang anumang uri ng kaharsan sa loob ng Senado. Ayon sa kanya, lubhang nakakaalarma ang nangyari dahil ang Senado ay isang mahalagang simbolo ng demokrasya na dapat igalang at pangalagaan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
4: your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
1: Republika ni Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
4: Wonderful morning.
3: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental. Pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng tawagin na tumakas si Senator Ronald De La Rosa dahil wala pang warrant of arrest laban dito. Sa ulat ng RP1, giniit ni Cayetano na ang kinikilala nilang arrest warrant ay yung nanggaling mula sa isang korte sa Pilipinas. Nilinaw rin ni Senate President Cayetano na wala na ngayon sa protective custody ng Senador si De La Rosa dahil sa pusa itong umalis. Binigyan din ng Senador na ang pinoprotektahan nila sa pagbibigay ng protective custody kay Senator De La Rosa ay ang institusyon ng Senado at hindi mismo si De La Rosa. Sa ibang balita, nakatakdang mag-convene sa May 18 ang Senate Impeachment Court. Sabi ito ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ng liham na opisyal ng nagpaalam sa Kamara at natanggap na ng mataas na kulungan ng Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning
1: sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I didn't mean it.
0: 87.5 Republic 91. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
6: Theme parks, resorts, malls, hotels.
5: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
4: Let's do this together!
5: Para happy ang summer!
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika,
8: ng pula at bughaw.
9: Pula at bughaw.
7: At nagniningning na mga bituin at araw.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Presidential Broadcast Service.
12: Your station. Your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
6: Your romantikong Juan.
5: Sa Wonderful Morning.
7: Wonderful Morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Meron tayong ulat sa RP1. Inilabas na ng Department of Social Welfare or Development o DSWD ang schedule ng payout para sa mga TNVS at MC taxi drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda. Sa abiso ng DSWD, kabilang sa mga payout schedule ang mga in-drive drivers na isasagawa sa Sabado, May 16 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Kailangan dalhin ng mga beneficiaryo ang original driver's license kasama ang photocopy nito at screenshot ng notification mula sa InDrive app. Nakatakda naman sa May 19 hanggang 21st ang payout para sa mga lalamove drivers na gaganapin sa The Tent sa Villar City, Las Piñas City mula 8 a.m. hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan ang mga ito na i-check ang kanilang payout schedule sa pamamagitan ng claiming tracker gamit ang kanilang valid driver's license number. Hindi rin tatanggap ng walk-ins at authorized representatives sa pag-claim ng cash assistance. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
4: Ako si Juan. At ito ang 87.5. 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika
0: Lihuan. Republika Lihuan. Hype up your pananghalian
8: with our
0: poppin' dugdugan. To the rhythm of your music.
8: Your music.
0: And the music of everyone.
8: Pop,
0: pop, pop, pop,
8: pop goes the world.
0: Pop goes the world.
8: Sa Republika.
0: Republika.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5. Republika ni Juan. Republika ni Juan.
3: Sa 87.5.
0: 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
3: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
4: Magpupulong ang impeachment court ng Senado sa susunod na Lunes para dinggin ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ulit sa PhilStar, inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, sinabi niya ang unang araw ng pag-convene ay para sa issuance ng summons. Nilinaw niya na ang pag-proceed to trial forthwith na nakasaad sa Constitution ay mangyayari lang kung ang bilang ng araw para sa issuances of summons at tugon ay masunod. Samantala sa statement ng mga business groups at civic organizations, sinikayat na gampanan ng Senado ang tungkulin ito at i-convene agad ang impeachment court para isulong ang economic stability at investor confidence. 46 areas ang makakaranas ng ina sa dangerous level sa bansa mula 42 hanggang 51. 44 degrees forecast sa Tuguegarao City, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac. Mararamdaman din sa Hacienda Luisita, Tarlac City, Sangley Point, Borongan at Liwan, Eastern Samar. Aabot ng 42 degrees sa Metro Manila. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
5: Think up your body.
6: You know. Moan CR.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Everyone.
15: Ako si Juan.
16: At ako, ang boses mo.
17: Ang boses
18: ng ating republika.
19: Republika.
20: Sa 87.5.
21: 87.5.
22: Republika ni Juan.
23: Republika ni Juan.
24: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw
25: at nagniningning na mga bituin at araw,
26: taas noo nating ang kinin.
27: Ipagpagmalaki
28: ang Republika natin.
29: Ito ang Republika ko.
30: Ito ang Republika ko.
31: Ito ang aking Republika.
32: Ito ang aking Republika.
33: Ito ang ating Republika.
34: Ang tinig ng ating Republika.
35: Tinig sa kabahayan.
36: More music.
37: Tinig sa sasakyan.
38: Your music.
39: Tinig ng sambayanan.
40: Music for everyone.
41: Everyone.
42: 87.5.
43: 87.5.
44: Republika.
45: 87.5.
46: Republika ni
47: Juan. Republika ni
48: Juan.
49: The beat continues
50: with the music
51: of everyone.
52: Everyone.
53: This is Pop Goes the World.
54: To 87.5.
55: 87.5.
56: Republika ni Juan.
57: Republika ni Juan.

0: That was Isan Lumpler from Thailand. Our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Isara ang pinto at bintana kapag naka-aircon. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana pag gumagamit ng aircon para hindi tumakas ang lamig. Sayang ang kuryente kapag lumalabas ang lamig at pumapasok naman ang init. Parang sweldo lang na mabilis mawala. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: More music. Your music.
1: Republika ni Juan!
2: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
3: Ay, oo nga, no. Eh, bakit nangitim?
4: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
1: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
2: Papayagan ka naman ng boss mo.
1: Di ba, ma'am, sir?
5: Whatever.
0: Let's do this together.
2: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5.
6: Ang Republika.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Pop goes the world.
6: Tuloy-tuloy ang sayawan.
0: Sa pananghalian ni Juan.
6: Pop goes the world. 87.5.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.

0: Bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: The beat continues with the music of everyone.
24: Everyone.
25: This is Pop Goes the World.
26: To 87.5.
27: 87.5.
28: Republica ni Juan.
29: Republica ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
5: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
0: 1-2-3.
5: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
2: 1-2-3.
3: 1-2-3.
2: Music for you and me.
3: Sa 87.5,
2: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
3: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
5: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Nagsimula ng magpamahagi ang DSWD Region 4A ng cash assistance sa mga jeepney drivers sa Calabarzon. Mula sa Inquirer, target mabigyan ng ayuda ang higit 6,000 jeepney drivers. Kahapon, sinagawa ang payout sa Taytay City, Cavite, San Pablo City at Santa Rosa, Laguna, pati na rin sa Binangonan, Tayaba City at Lucena City, Quezon at Batangas City. Samantala, isinasagawa rin ang distribution ng cash assistance sa mga tricycle drivers sa iba't ibang munisipalidad sa rehiyon. Pinaalala ng BIR na ngayon ang huling araw para mag-file ng annual income tax returns. Mulat sa PNA, nagpasalamat si BIR Commissioner Charlito Mendoza sa Pangulo sa pagpapalawig ng deadline. Pwedeng gamitin ang available electronic filing and payment channels ng BIR para makatulong sa taxpayers. Pinakilos ng BIR ang revenue district offices, e-lounges at taxpayer assistance centers nationwide, electronic filing support at gabay sa available electronic payment channels. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
15: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
16: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music, music for every Juan.
16: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
16: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
16: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. I can love you like that. I would make you my world. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan.
4: Puro ka cellphone dyan.
3: Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Oh, anyari?
0: Nag-overheat ang auto.
5: Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer.
0: Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heatstroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heatstroke ay isang seryosong kondisyon.
6: Oh, no.
0: Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
4: Let's do this together!
0: Para happy ang summer!
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan. Kita ka ni Boss Jan.
0: Trabaho ka muna.
5: Baka ma-Juan 2-3 ka.
4: Juan 2-3.
7: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
7: Juan 2-3.
4: Sa 87.5.
7: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Hinutusan ng National Grid Corporation na magsumite ng full accounting ng power supply disruptions na nakaapekto sa Luzon at Visayas grids noong Martes. Sabi ng DOE sa PNA, finiverify ng technical teams ang status ng apektadong generating units at transmission facilities para malaman kung sumunod ang NGCP at kinaukulang power generation companies sa dispatch instructions at restoration timelines noong alert period. Binisita naman ng Energy Regulatory Commission Chairperson at CEO Francis Saturnino Juan ang System Operations Command Center para personal na tiyakin ang kondisyon ng transmission grid ng bansa. Ulit ng RP1, 21 seafarers na nakasakay sa MV Hondius ay nasa quarantine na sa Amsterdam. Kinumpirma ito ni Migrant Workers Secretary Hans Kandak sa isang press con sa NAIA. Sinabi niyang 17 namang kasama nito ay patungong Rotterdam para sumailalim sa quarantine. Sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa sa ABS-CBN, 42 days ang quarantine protocol na may testing sa Rotterdam bago i-clear silang umuwi. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
9: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
9: ng awitin.
1: Kaya gawing makabuluhan.
9: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
9: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: That was Ohelele from Timor-Leste, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit,
2: huh?
1: Ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Patayin ang ilaw kung walang tao. Kung walang tao sa kwarto o sa kahit anong parte ng bahay, patayin ang ilaw.
3: Huh?
1: Hindi naman kailangan ng bumbilya ng audience.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
5: Do we wanna get rocked?
1: Di lahat ng tambay,
6: walang magawa sa buhay.
1: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
7: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!

0: sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
2: Kalye
0: ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
4: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Higit 9,000 na Grab at Move-It drivers ang nakatanggap ng cash relief assistance sa DSWD. Mulat ng RP1, ika-apat na araw ito ng special payout para sa TNVS drivers. Ayon sa DSWD, may higit 28 million pesos na ang naipamahagi sa higit 5,600 na beneficiaryo sa Araneta Coliseum. 17 million naman sa mahigit 3,400 na drivers sa Fuel Oil Center. Magpapatuloy ang payout ngayong araw sa mga natitirapang drivers na hindi pa nakapag-claim ng financial assistance. Dinismiss ng Supreme Court ang petisyong obligahin ang COMELEC na bilangin manually ang mga boto sa bawat presinto kasabay ng automated election system. Ula sa Inquirer, ayon sa desisyon na ibinaba nitong buwan, sinabi ng korte na hindi ito mandatory requirement ng Republic Act 9369. Ayon sa korte, malinaw na intensyon ng batas na i-modernize ang halalan sa pamamagitan ng automation at pinagtibay ang reliance ng COMELEC sa automated counting machines. Ako si Grace para sa One Balita.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa 87.5.
4: Republika.
5: 87.5.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: Republika
15: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
11: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
11: Sa 87.5.
0: Republic.

0: Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Bananak yun? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce?
1: Republika ni Juan! 87.5! 87.5! Ang tinig ng ating republika! More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
1: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
1: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
1: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican Juan.
1: Yo, sa pula, sa puti, sa bughaw,
2: bughaw,
1: sa sinag na dilaw,
2: dilaw,
1: nahatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer,
3: and make it one to remember.
0: Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
3: Sige ka,
0: aasim ka niyan.
4: Let's do this together.
0: Para happy ang summer,
5: kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
6: Mula sa Republika
7: ng Pula at Bughaw.
8: Pula at Bughaw.
9: At nagniningning na mga bituin at araw.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Presidential Broadcast Service.
12: Your station.
13: Your pride.
14: 87.5.
15: Ang Republika.
16: Republika.
17: Republika ni Juan.
18: 87.5.
19: Republika ni Juan.
0: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
20: Di mo na kailangang mamasahe.
0: Tutok mo lang sa aking frequency.
20: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
20: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
20: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Mega ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5 Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Ulit ng PNA, sinabi ng Budget and Management Department na matatanggap na ng mga qualified government workers ang kanilang mid-year bonus. May 73.4 billion ang inilaan para sa release ng 2026 mid-year bonus, alinsunod sa commitment ng Pangulo na kilalanin ang sakripisyo, dedikasyon at mahalagang papel ng mga public servants sa pagbigay ng public service sa mga mamamayan. Sinabi ni Secretary Rolando Toledo na tiniyak ng ahensya na maagang mailabas ang kinakailangang pondo para hindi maantala ang pagbibigay ng benepisyong ito. Anya, inilabas na ito noong umpisa pa ng fiscal year. Kinukonsidera ng Japan ang pag-export ng surface-to-ship missile sa Pilipinas, ibinalita ng PhilStar na galing sa NHK report. Inilahad ng Japan ang pinakamalaking pagbabago nito sa defense export rules na tinatanggal ang mga limitasyon sa pagbebenta ng armas sa ibang bansa at binuksan ang posibilidad ng pag-export ng mga barkong pandigma, missile at iba pang sandata. Walang komento ang Japan Defense Ministry sa report tungkol sa missile exports. O si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: I love you.
1: 87.5.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
2: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republikani Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Presidential.

0: broadcast service.
1: Your station. Your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: The Time Machine.
1: The Time Machine. Sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
4: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
4: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Pinalawak pa ang tulong sa mga mamamayan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang sa pagdala nito sa Pampanga. Ulit ng PCO tumanggap ng 10 kilong bigas ang 1,500 na benepisyaryo sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program. Nabigyan naman ng 20,000 pesos educational assistance ang mga bagong Pilipinas barangay scholars. Naipamahagi din ang 107.6 million financial assistance para sa 538 barangay sa Pampanga at Angeles City para suportahan ang mga programang maghahatid ng serbisyo sa kanilang mga komunidad. Balita overseas, nakipagpulong si US President Donald Trump kay Chinese President Xi Jinping para sa final round ng usapan nila. Ulit ng BBC, sa interview niya sa Fox News, sinabi ni President Trump na nag-commit si President Xi na i-withhold ang military equipment sa Iran. Sinabi niyang gusto rin ng China buksan muli ang Strait of Hormuz at nabibili ng langis ang China sa US. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
4: One Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit,
2: huh?
1: Ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. I-unplug ang charger kapag hindi ginagamit.
2: Huh?
1: Kahit walang nakacharge, kumakain pa rin ang kuryente ang charger habang nakasaksak. Parang kaibigang nakikikain kahit hindi naman invited.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Best

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.

0: ang republika po.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Welcome back. Back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
2: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
10: Hayaan mong ako ang makasama
9: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
10: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
11: Wonderful tonight.
10: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
1: Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight.
1: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni
0: Juan. Republika ni Juan.
11: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
12: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
11: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republican Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Matutulog ka na ba?
4: Eto, nakahiga na.
3: Dream about me.
4: Ayoko bangungutin.
3: Ouch naman.
4: Joke lang. I love you.
3: I love you more.
1: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan!

0: 95.5
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5
1: Republika ni Juan.
2: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
3: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight.
3: Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
1: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5.

0: what you do.
1: Ito ang aking republika at ako
2: si Juan.
1: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at hugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: Republika. Keep
7: Juan.
8: Republika. Republika. Republika. Republika. Republika. Republika. Republika. Republika. Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Happy weekend! Tama na muna ang worries.
4: Enjoy!
0: And make memories.
4: Weekend Republic.
0: Weekend Republic.
4: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 7.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
5: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
6: pre, sabay na ako ha. Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
1: Nako,
6: oras na para sabihin, ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
7: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
9: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
9: Republika.
4: Republika ni Juan.
9: 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Self-care is not selfish. It's necessary.
4: Happy weekend, Karepublika.
9: Weekend Republic.
4: Weekend Republic.
9: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend. Weekend Republic. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
1: Theme parks, resorts, malls, hotels.
0: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer!
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
8: Your station.
9: Your pride.
10: 87.5.
11: Ang Republika.
12: Republika.
13: Republika ni Juan.
14: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
16: Weekend Republic.
17: Weekend Republic.
18: Sa 87.5
19: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
2: Kultura
0: ni Juan. Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Ang masarap kasabay sa Sabadong Matrap. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.